0: Dogo, si mjingi sana, nini shida ye?
1: We njoo na surprise yako.
0: Umezaji?
1: Kaka, siri ni?

0: hapa si mambo za ajabu.
1: Ah, hii ina msama. Ah, hata kama Brazil imefunga ina. Tulia. Tulia mjomba. Ah, unaenda kufua mzee, ina msama.

0: basi mambo za ajabu.
1: Ah, yeye ina msama. Ah, hata kama Brazil imefunga ina tulia. Tulia mjomba. Ah, unaenda kufua mzee, ina msama.

0: basi mambo za ajabu.
1: Aya ina msama. Hata kama Brazil imefunga ina tulia. Tulia mjomaji wangu. Ah unaenda kufua mzee ina msama.

0: Dogo, si mjingi sana, nini shida ye?
1: We njoo na surprise yako.
0: Umezaji?
1: Kaka, siri ni?

0: basi mambo za ajabu.
1: Ah, yeye ina msama. Ah, hata kama Brazil imefunga ina tulia. Tulia mjomba. Ah, unaenda kufua mzee, ina msama.

0: Dogo, si nyingi sana, nini shida ye?
1: We njoo na surprise yako.
2: Umezaji?
1: Kaka, siri ni?